0: chik chik ke ngati nomu she na sang di state award in du basis nal la international level ka ngati in nal la respa ka chiko so taken day yang span ko ming da base participate base ngati hindustani ming po pura benula qami la ka sang sang base yotin chana ho score la mang me ke mazer ba ngate se khuri kanang sachse ngate di award on score la khas kar ngat da san state award score la khuri kana facebook ba sangate sa tisube flux bacha chana yang was mamo masralba nomo shenas heres yari rin thosan was na was pinse akashwani kargil studio askyot pi goman yara shazde
1: marshes
0: de kana ngate sa ti all india radio ya akashwani kargili family taraf na yara nga خصوصاً گندس ایوارٹی فلا منا مبارک باد یرا ناری طرف نہ خاص کر دی ایوارڈ پو زرنا کتو متا سار تاسبا جو سٹیٹ ایوارڈ زرنا کتو باقی بس نل لیرا نتی ڈسٹرکٹ لیول کا زرنا یا یری یونیورسٹی لیول کا زرنا کتو ایوارڈ منا مامو تھو سٹ لیکن دی ایوارڈ پو منا سب سے گتس کھتو ادری دن دا جھنا کتو چن دی گتس تھنگن کھنن سبک state awardil dan just po zerna ya bom bom se gaspar zene lumpanu duci khatwa yon cha si gya ba cham chi nax bar do chin ya dang narpa nere yon chin dun sagas kor la ngatingan khanu sape ka tes khachans pera clip bi clip chupi phalus becha ta ki yung mi wasna nok nga yarn tang chos yang sambayot khan gaspar zene tarabala sambayot khani bom busan la hemad tu gade ataman is de phun la rox basin khundun la khachupi talus bo chana goma sawal pu jana khona yes ngate struggle is called la gap nazar cha state award is called la res goma ji chmol cha ki di award pu yara nominate son suk zare khabar pu chor bana cham chik yarang khush sung ya sning khom sung dir gap nar di phila cham chik mehnat basen na katu cha mehnat dir gap na de yung khe gum na ta cham chik khush ajin zar cha spo yarang bas yang suar tax ba cha chamen sen des kor goma mol cha bakhshis
1: sabse pehla na assalam alaikum jule mimans kangma ga nga che interview nge ne nyot na all india radio station kargil la shukriya nga dikha dawat ta me phila baqi yantang sa ga pata nga di basang pehla interview sa ga yantang zero king as 2013 chang nar ses pinzere ha chana diang kafi challenges utsu nga ta nag bardori yot zu sabse main chiz pona ata me support chas po nga cha nga ra kafi fayda song mai kyunki di journey ang jese nga ta jaga khachi ga pene mana khatarnak zarurat chenu chu competition khachi ang ya fir nga te duwa chu sho qualify ba chin tu zar khanun gang ma nga ta mentally pressure ya odu chu chu chu chang ma cha chu pa nga ri coach shunis nga ri ata mas ngi dyang sat tans chana di award po nga 2023 yang world university games china first time nga te kargil li de nyang history create bana ka to khoins de basic ka state award tang se nawazi bas chanati lada government ang shukriya bet ga nis ha ju tuk cho award rik tang se nga chi hosla abzai ben yot chanadi award pu sirf matlab award che chamen diu nga chi qomi filaya ati sang ko qomi ati qari li qom ya fir do odo bomo gangwa gan gani samman nga tang bomo la chang yan chamen khong gang me fila indon especially ngari parents se fil laga sthan nangi ma chik bas nga yang support bas chana di to award ges nga tang kafi hosla ab zai chinduk do nga tang yang himmat ho binduk dun la yang age dibasar gala gala me shir sab se fila chana adi khar khor pam bolik nga ta hectic rigyot su ya sabse pehla na dia ati university games se yong skar gila yong sar ga pona achanak indonesia competition chirta achar gos indonesia competition sabse sar ga pona yong se na sab inspector ri bharti ta mar gos bharti ta se jaknis ma cha state award pulen ma char gos le chana jun gang ma nga ta zindagi ang denik duk pa experience sikha nga ta di tok chan chachin chu de tok chan chachin chu zar khan ji tok sik chana shuruati kana ko swinang chang bitsi gang chogo level chike lepchin zer khani umi chimet pina shuruati kana acha sang dia hala normal chik o chanar gap pona acha duni knowledge yong en song de kana ata interest pon badai chana tane di chos game unna national lang se international level lang se university level lang se se ado min ma ngati world level ang se chana ga to new ngati feel la di tok shin mai ki ga sus ha di tok chi sin ang koshish beno di to platform ni ka che koshish beno dia fir alag alag game me ang che koshish beno chana shuruati ka ata injury ka